gbagbagbe mura dada o ibi ta lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o sin kankan to kan olohun nipa ko to de tabi kankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo won jeta na lo won je sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e muta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na ton pada lo na go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biire ke ni bori jesu wa mo ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo pe o le oba se Jesu re ti kun ni mo ma bi alere o se pataki e je to kore le kan si.

0: o fe jo be be toju kan ni gbogbo eyan wa se so gbe o kan kan si menu mo tu me ye kide leyi angele so fun mi pe obirin boye bi mo loku omo e wa laye mo fi romo e to pada yen omo e ti pada sinu aye obirin yen ti ku sugbo obirin yen wi pe ohun atoko e epe lo ngboko ise titi o fi bi omo oko oloburuku oko kini kan oko gbawo in to se lowo to fi bi omo yen niyan ngba to bi omo yen ke lohun omo yen pada sugbon iya o lanfani ati pada idi ti mo fi ba to fi wa sibe yen niyan pariwo mo se ona meje ni mo ina gbe emi binu ko lara mi.
1: Lord, use fires to remove the spirit of hunger from me.
0: Ina gbe emi binu ko lara mi.
1: Lord, use fires to remove.
0: Bi asona oluwa fi ina gbe emi binu ko lara mi. Pariwo gbadua.
1: Oko Jesus. Emi mimo. Oluwa fi na gbe emi binu ko lara mi.
0: Fi na gbe emi binu ko lara mi.
1: Fi na gbe emi binu ko lara mi Olorun. Dide ninu anu ati agbara re. Fi na gbe emi binu jade po ninu aye mi.
0: Iya possible mi. Pariwo.
1: You shall.
0: Oluwa daku.
1: Lord, please. Lord, use your fire to remove the spirit of sin. Use your fire to remove the spirit of sin out of me. All those easy sins. According to the book of Hebrews. Yes. Fina gbe emi ese jade ku ninu me. Fina gbe emi ese ku ninu aye me. Emi ese. Pro ninu aye me. Pro ninu aye me. Pro ninu aye me.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Ah.
0: Wa pariwo.
1: Sha.
0: O meje mo fe pin si o. Wa lu Oluwa.
1: Oluwa.
0: Fina gbe aso. Egbe ku lorun me.
1: Use your fire to remove the clothes.
0: Ọkùnrin kan wà nínú
1: ilé. A fitting cloth for me.
0: Kó tó lè ṣàṣeyọrí, wọ́n ní kan bọ́ aṣọ ìrìkò lọ́rùn rẹ̀ ni.
1: As a man called Joshua, before they can succeed, they remove the fitting garment away from him. Use fire to
0: take away garment.
1: Father, in the name of Jesus. Ọlọ́run lo náà rẹ̀, bọ́ aṣọ ìrìkò lọ́rùn mi, bọ́ aṣọ ẹ̀gàn kò láyé mi. Ọlọ́run jọ nínú àánú rẹ ni fina bo aṣọ ìrípò lára mi fina bo aṣọ ẹ̀gbípò lára mi fina rẹ bọ fina bọ
0: sọ̀rọ̀ jáde
1: fina bọ
0: dúàdúà Jésù Olúwa wa.
1: Ah,
0: mo rí pé ẹ mọ̀ tó máa dúà yẹn.
1: I know you don't know the meaning of the prayer. I'm going to pray it again.
0: Ẹ dákun wọn fi tí kò mí lé pé a nídìí èèyàn mẹ́rin ọkùnrin mẹ́rin lọ́dọ̀.
1: We need four people.
0: I need the
1: four men.
0: Let me tell you, sir.
1: Let's.

0: kaka leluya benti yo ti gba
1: ya la meta o ya o
0: amen lowo olorun lataro ti o ti nba wa bo o si mo pe ko ni fi wa sile lai lai loruko jesus adura ta ti gba yo gba amen iseju perete na ni oku ti ani ko si souru ta ba ti se tan bayi ka tura ka si fara lele sugbon awa ti abagboruko waye awa ni awa ni agbon ni awon ise kokan awon to wa ni ori eto idari that is program coordinators eda ko eja agboruko wa ka le mo se wa o pastor eo Soremi, pastor io adelowo kan and pastor ra adebayo awon ni won wa ni agbon ti abojuto eto program coordinators

Isaiah Oladejo and brother Adewole Adeniyi etakun eyin ogufo wa awon yin ni mu daruko yen o baba wa ti won sokun fun wa lekan won kan ran wa lowo ni sibe na e tun le mu won mara olu ayo ran won lowo ko ne re won so eyin baba wa ti mu daruko yen ma gbagbe ni agbon ti ogufo chicken Isaiah Oladejo and brother Adewole Adeniyi awa ta ba ni ori ofe lati je ogufo fun wa e le ri awon ti mo daruko ipa kan na ki e foruko isile ni odo won oluwa yo ran wa lowo morning devotion coordinator oludari isin owuro ona ni baba wa pastor ID ade lowo kan e je ki a fi sokan awon to wa ni agbon ti eto ilera welfare awon ni Mrs. PK ogun tu ase and missing party accommodation and then Pastor David Femi awon yin wa ni ori eto ngba ti awon eto ba ti nbo si akoko re edakun e ma je o wole ura yo ma fun wa se o yo dara fun wa awon ifilo ti ani won ye edakun je ka lu agbegbe wa ni memo bo folorun be wa bakan na gbogbo irin ajo wa e ma je o koja ibi ti a wa yi sibi ta ti jeun ta tun pada wa sun e ma ja lo ki enikeni ni adugbo kankan e mo pe e dakun ura yo ran wa lowo nbi ta wa ina ni ki e je ki a fi ara mo loruko Jesu yo dara fun wa o amen bi eto wa yo se ri ni olare ni agbara olorun ni ago marun o na ni a o gbo agogo fun adura owuro morning devotion ago marun si ago mefa lati ago mefa ago mejo abo o na ni eto imototo on ti kan abo